asawumu me ne ba bi amen ko mi a watchi mi a watchi me no na me ti bi bia ma na na to gemwa I rather say one man me kra watchi ya oh naja.

ama na siwu ye mili yaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wunyina ya ne dia diya bena ufamu ne wadi tumine e ha upena ufamu ne wadi tumine mawa.

ma koma me so nya be tra mu a ne anya na afa ne wo be sesa no a me pasa me mani so me pasa me mani chomai hi hi ha ba la ba ha kwame na me yeso me pasa me wona me pasa me jano aya me yo sa woni tia nyume na tumi bi ne odi ase a sa tumi ne yesu ma jan kananim sa tumi ne yesu ma jan pa de chefo sa woni tia nyume na tchere wa bi kwa yesu kristo wa de ne ja e wa nyume ne mo nyume ne mo tumi ne e pa de chefo mi ba da ni sia no malaika ba se aya na na ma besi nyame ke sa katoria Oh, sorry, I'm here, Nyame. Me better than this, you know.

vous tiemé. Oda fwa, asamne liye nyase swa ebradi nga kofon, ledi ni mbrasa musko. Ediena, ema ba yaw, ediena merma ba yaw, ediena enka ba yaw. Swa ebradi nga kofon, ledi ni mbrasa musko. Yeni mina, yeni mi pe nasa biya.

don pensuwa di ma babe dri Enya ma wondi ni minyan sebi na aye Eya ne ye ni pase suti mi dana so solia Eni sika anase na wofe anase e na wunye bintra Eya adumu na wadi adumu ye erade Sede wa yemi fon so so eni mi eni Erade mi boni nina mi e nina emu numpo Da so domi

Australia, you want Zambia? Nasa si yo na sunjiasi. Why ni biara te sa unyami otiasi? Why ni ani yada imyo?